you. Se la gay gwo koze ka fèt la ay. Pase aswa mwen menm franchman, franchman mwen te komanse ap gratè tèt mwen. Mwen se mwen ap pon gwo poto.